0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, hindi po natin makakalimutan ang ating mga bayaning OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, pag pinag-usapan po ay kalusugan, kailangan kumain po tayo ng tama, kailangan pong kumain tayo ng mga masustansyang pagkain para tayo ay manatiling malakas, malusog hanggang sa 2028. Pero pabatiin po muna natin ang nagaganda-gandahang lalaki na tila kamukha ni Ridon, ha? Yung pong ilong. Pero yung itsura, mas magandang lalaki naman po ang aking inaanak na si Dom Pepot, ha? Na minsan po boy atrasado, minsan kamag-anak ni Kim Jong-un. Ha? Depende po dun sa bupit ng kanyang buhok. So, bati ka muna.
1: Good morning po dito, Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng mga
0: dyan. Ito po si Dom Pepot ang ipresinta sa akin. Bata-bata pa. Ha? Mga 20 plus ka lang noon, ano? O 30. Magte-30 na.
1: 25.
0: Oh, ito po, pinresinta sa akin. Tita, baka gusto mong isama sa iyong palatuntunan itong si Dom Pepot. Ano ba ang alam niyan? O, ganito po. O, di. Sige, salang. Katulad din ng iba po na mga naging kasama ko na naupo sa aking tabi, eh hanggang ngayon po, yung iba ay pinagpatuloy na at yung iba naman ay tila nawala na. Kumbaga, wala sa puso nila, wala, hindi nila passion ang pagiging isang mamamahayag. Sapagkat para maging isang mamamahayag ka, kailangan may tapang, may lakas ng loob, yes. Sapagkat tulad din ng mga sundalo, kami rin po taya ang aming buhay, yes, sa pagbabalita, sapagkat kung ikaw ay magkamali at ang iyong nabanatan ay maimpluensya, mm-hmm, hindi po maimpluensya sa mamamayan, maimpluensya sa mga tirador, mm-hmm, malamang aper si lapid ka po na hanggang ngayon, ewan ko ba kung bakit hindi pa nalulutas,
1: yes,
0: kung sino po ang nasa likod ng pagkamatay ng isang batikang komentarista na walang takot. Hindi katulad po ni James Godjo, may daga sa dibdib. Ha? Si Percy Lapid po, walang takot po yan. Ha? Mm-hmm. Talagang pagkailangan kang tirahin, titirahin ka po at ihahayag ang katotohanan sa mamamayang Pilipino. Hindi po katulad ng iba. Yung tinatawag po ito na attack and collect,
1: mm-hmm,
0: defend and collect. Aatake kapag nabigyan, titigil.
1: Mm-hmm.
0: Ididepensa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil binigyan.
1: Bigyan.
0: Pero kami po dito sa aming palatuntunan ng puso ng sambayanan, ang inyong lingkod, si Dom Pepot, kami po ay mamamahayag na para sa isang misyon.
1: Yeah.
0: Yan po ay magpahayag ng katotohanan sapagkat yun po ang tungkulin ng isang mamamahayag. Ang ipahayag ang mga nagaganap o kaganapan sa ating kapaligiran ng makatotohanan at hindi gawa-gawang mga komentaryo, mm-hmm, o balita. So, Dom Pepot, nagwakas na yung tinatawag na kilos protesta na pinangunahan ng INC. Marami po ang tumitira, marami ang bumabanat, marami ang nagki-criticize sa Iglesia ni Cristo. Pero ang ginawa po ng Iglesia ni Cristo ay tumindig para po sa bayan.
1: Yes.
0: Dahil nakita na marami sa ating mga kababayan ang tila takot. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang tila tamad, ayaw kumilos para sa bayan. Kaya ito po ay pinangunahan ng Iglesia ni Cristo na sinasabi nila kulto, pero sa akin, ang Iglesia ni Cristo ay dapat po tayong makiisa sapagkat nagpakita po siya ng paninindigan ng katotohanan para sa kapakanan ng nakararaming bilang nating mga mamamayang Pilipino. Kaya saludo po tayo, hindi po tayo iglesia, hindi rin po tayo kaanib ng ibang reliyon, bagamat ang kinagisna natin ay ang Katoliko, simbahang Katoliko, pero may mga nakikita rin tayo na mga paring Damaso, kaya nawawala po ang kredibilidad ng ating relihiyong Katoliko dahil po sa mga paring tila, si paring Damaso na, di ba, si paring Damaso ng panahon ng Kastila. O, yan po ngayon ng mga pare, nakikita natin, ha, na hindi para sa moralidad, kung hindi para sa maleta, kung hindi para kung saan nila gusto o meron tila pinapanginoon, hindi po ang ating Panginoong Jesus, kundi yung pong mga ilang politiko na maaring nagbibigay ng limpak-limpak na abuloy sa kanilang parokya. Kanya-kanya pong parisyon nilang pare eh. At syempre siya ang may manda, kumbaga mayor siya. Nasa kanya yung abulo, yung manda, mga kaibigan. O yan po mga kaibigan, kaya minsan hindi ka panipaniwala yung mga nagdadasal sa harap ng kamera na parang isang mataimtim at masunuring anak ng Diyos. Merong iba, dasal ng dasal. Hindi natin alam kung ano ang dinadasal. Kung ang dinadasal nila, dagdagan po ang yaman ko. Dadagdagan ko po ang aking pagkilos para ko ay yumaman. Diba? Yung iba ganun, ay, mga politiko. Pero tayo, bilang mga mamamayan, nakapagtataka, ha, nakapagtataka po, bakit tayo ay nagkakawatak-watak? Sa halip na tayo po ay magkaisa sa paglaban sa ating karapatan, bakit tila tayo mismo na mga mamamayan ang naglalaban-laban? Dahil po sa nakikita natin na paraan ng governance ng ating pong gobyerno, yung kanilang pamamalakad, di ba? Na tila hindi po ito para pagsilbihan ang taong bayan, kung hindi para supilin ang mamamayang Pilipino upang manatili sa posisyon, sa kapangyarihan, at maging hayahay ang kanilang buhay.
1: Yes.
0: Dapat pong mag-isip tayo, mga kababayan, sa mga panahon ito, sapagkat katotohanan po ang dapat nating ipaglaban, katotohanan po ang dapat nating ipagtanggol, sapagkat lahat po tayo ay biktima ng issue ng malawakan at maiskandalong korupsyon sa pamagitan ng flood control and ghost project o mga guni-guning proyekto at iba't iba pang mga paraan para pagnakawan ang kabangyaman ng bansa. Amen. Hindi po tayo dapat manatiling yumayakap sa mga politiko dahil nabigyan tayo ng tulong, nabigyan tayo ng ayuda na ayon dito kay Congresswoman Duistro, walang akap o yakap kung wala si Romualdez. Walang ayix kung wala si Romualdez. At kung ano-ano pang mga ayuda na tila utak na loob natin kay Martin Romualdez, dating speaker ng 19th Congress, na ngayon ay hindi nating alam kung ito nga ba ay may kaso o wala, sasabihin ng ating ombudsman, kinasuhan na, pinigilan ng pag-alis ni Martin Romualdez. Ha?
1: Ipipris na.
0: O, asan po, mga kaibigan? O, di ba? Yan po yung tinatawag natin na tayong mga mamamayan dapat magkaisa. Dapat magsama-sama tayo dahil niyuyurakan ang ating karapatan. Sinisikil ang ating karapatan na ibinigay sa atin ng ating saligang bansa at higit sa lahat bilang isang demokrasyang bansa. Na ibig sabihin, malaya, di ba?
1: Yes.
0: Malaya po tayong magsalita. Malaya nating iparating ang ating mga hinaing. Pero bakit? Ha? Bakit nagkakaganito? Kung sino ang naglalantad ng katotohanan, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, ay siyang napaparusahan. Hindi magnanakaw.

0: ng mga ilan na nasa kasalukuyang administrasyon. Kaya hindi po tayo dapat manahimik.
1: Tutuloy-tuloy
0: yan. At higit sa lahat, maging sunod-sunuran sa kanilang mga kagustuhan. Kailangan po magsama-sama tayo at itama ang mali ng naaayon po sa isang mapayapang paraan ng naaayon sa ating saligang batas. Hindi po tayo dapat lalabag sa ating saligang batas. Nasabi nga, kahit ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay hindi po exempted. Hindi po siya itsapwera o puwer sa pagsunod sa ating batas. Kailangan sumunod kahit Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas sa batas. Sapagkat sinasabi, no one is above the law.
1: Yes.
0: Kaya tayo po ay hindi dapat manahimik. Hindi tayo dapat magsawalang kibo. Hindi tayo dapat basta na lamang umupo sa isang tabi at tanggapin natin ang kahit anong gusto at sinasabi ng mga ilang nasa kapangyarihan. Nasabi nga po nitong NBI director, nasa akin ang posisyon, nasa akin ang kapangyarihan. Bakit? Nakalimutan mo ba? Sino ba Director Marites Malibag?
1: Melvin, Director Melvin Matibag.
0: Nakakalimutan ko eh. Alam mo, yun na nakasiksik sa siguro sa aking utak eh. Marites, dahil mahilig itong bumulong eh. Ito yung bulong ng bulong dyan sa Senado. Ito yung bulong ng bulong sa mga mambabatas, di ba? O kaya lalong nagkakagulo eh. Sa halip na maging maayos, nagkakagulo, di ba?
1: Yes.
0: O kaya yan po ang sinasabi natin, ha? Na tayo at o bawat isang mamamayang Pilipino apektado po nitong nangyayari sa kasalukuyan sapagkat buwis po natin ang ninanakaw, mahirap man o mayaman, lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. O, pero tayo muna ay magbibigay daan sa isang pag-uulat. Sino nga ba yung mag-uulat na yan, Don Pepot?
1: Mula kay kasamang Jojo Sikat, trahedya ng pananaksak sa isang grade 8 na mag-aaral sa Las Piñas, mariing kinundena ni Senator Mark Villar. Kasamang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Mariing kinukundina ni Senator Mark Villar ang brutal na pananakit at pananaksak sa isang grade 8 na mag-aaral na Las Piñas National High School. Iginit ng senador na walang batang Las Piñero ang dapat na mabuhay sa takot o malagay sa panganib habang pumapasok o umuuwi mula sa paaralan. Nananawagan ng senador sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas, mga paaralan, mga otoridad at buong komunidad na palakasin ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan, paigtingin na koordinasyon ng mga paralan, barangay, mga magulang at law enforcement at tiyaking may maagap na pagtugon sa anumang bantas ng karahasan. Nagpahayag ng pagkalungkot din ang at pagkabahala itong si Senator Mark Villar dahil nga itong mga suspek ay pawang mga minor de edad at karamihan sa kanila ay mga out of school youth. Aniya sa halip na masangkot sa krimen, ang ating mga kabataan ay dapat na sa paaralan o nabibigyan ng pagkakataong makabalik sa pag-aaral at magkaroon na maayos na direksyon sa buhay. Iginit ang mababasa na isa itong paalala na kailangan palawakin ang mga programa para sa edukasyon, youth intervention at mental health upang mabigyan sila ng tamang paggabay, support at mga oportunidad upang makaiwas sa landas ng karahasan. Ipinararating din ni Senador Villar na handa sila magbigay ng anumang tulong sa biktima at pamilya nito. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, impress ako kay Jojo Sikat, masipag. Ha? At alertado siya sa mga balita. Yeah. Ha? Okay, so grade 8 student, sinaksak na naman. Ha? Kaya yun po ang sinasabi natin. Hindi lamang gobyerno ang may tungkulin. Yung sinasabi natin dagdagan yung counseling, ang mga guidance counselor sa mga

0: eskwela, ha?
1: Yes.
0: Kundi maging ang mga magulang.
1: Yes.
0: Kailangan na pong
1: Number
0: mabuklat ang inyong mabuksan ng inyong mga isip na tayo ang mga unang guro ng ating mga anak. Tayo ang dapat unang-unang humubog, dumisiplina sa ating mga anak. Para bago mag-aral, handa ang kanilang kaisipan sa tunay na tungkulin ng isang anak ng Diyos sa kanyang kapwa at tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. Sapagkat bawat isa sa atin ay may tungkulin sa ating inang bayan. Hindi lamang tungkulin natin ang pakainin ng ating pamilya, ibigay ang komportableng buhay sa ating mga pamilya, kung hindi turuan din ang ating mga anak hanggang sa kanilang paglaki ng mga mahalagang values na dapat ay matutunan.
1: Pilipino
0: at
1: values.
0: Ang pagiging isang patriotikong Pilipino, Pilipinong nagmamahal sa bayan at sa kanyang kapwa Pilipino.
1: Yes.
0: Yan ang dapat isiksik natin sa isip ng ating mga anak, sapagkat kung yan ang nasa isip ng bawat batang lalaki, wala sigurong ganyang mga istorya kung magkaroon man ay bihirang-bihira. Pero ang naging problema natin, Don Redondino o Don Pepot o Kim Jong-un ay yung pong mga ina ng tahanan na dapat ay nasa piling ng kanilang mga anak para humubog sa kanilang mga anak. Nagtatrabaho.
1: Naobligay.
0: OFWs, umaalis ng bansa kaya naiiwan ng mga anak. Yeah. Kung kaya ang mga anak nahuhuk sa droga, nahuhuk sa masamang barkada, di ba?
1: Masamang bisyo.
0: Walang gabay ng mga ina ng tahanan at walang ama na didisiplina. Kailangan po both parents ay may gampanin sa kanilang mga anak. Hindi lang po yung matustusan o maging komportable ang kanilang buhay, kundi para mahubog sila na isang mabuting anak ng Diyos at isang mabuting Pilipinong nagmamahal sa kanyang inang bayan.
1: Yes.
0: O yan po dapat natin gagawin. Kaya hindi po tayo dapat maging kampante, ha? Na pauga-uga lang sa ating mga upuan, ha? Dapat po ay kikilos din tayo, sapagkat tayo po lahat ay may tungkulin. Pero may pag-uulat na papasok.
1: Si John Ayun,
0: isang dating pulis, voluntaryong sumuko sa Police Regional Office 6 matapos harapin ang kasong murder. Police, ha? Okay. Chona Yu. Abay, iba yata ang...
1: Si Romel yan.
0: Si Romel Madrigal. Okay. Kala ko si Chona Yu. Ba't iba yata yung report ni Chona Yu? Ha? Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Bandang alas 12:45 ng madaling araw nitong linggo, kusang loob na nagtungo sa himpilan ng Police Regional Office 6 sa Iloilo City ang 40 gulang na dating member ng Philippine National Police upang sumuko sa mga otoridad. Agad na isinilbi ng mga pulis ang nabimbing warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court sa Iloilo City nitong April 26, 2022 na sasad sa utos ng korte na walang inirekomendang piyansa. Kasabay ng kanyang pagsuko, isinuko rin ng dating pulis ang kanyang service firearms na Taurus TS9 pistol at isang magazine na itala rin sa body-worn cameras ang buong operasyon upang matiyak ang transparency at pagsunod sa tamang proseso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencion Artatis Jr., walang sino man higit sa batas at ang bawat pag-aresto ay dapat isagawa ng maintegridad, paggalang sa karapatan at mahigpit na pagsunod sa due process. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam mo, Don Pepot,
1: apa?
0: Kung iisipin, isa lang ang pinatay nito, di ba?
1: Mm.
0: Oh, yung mga kawatan sa gobyerno, yung mga sangkot sa korupsyon, ilang milyon ang namamatay.
1: Yes.
0: Dahil sa bawat sentimo na kanilang ninanakaw, buhay ang kapalit.
1: Yes.
0: Dahil dapat yung salapi na yun na kanilang kinukurap o ninanakaw ay dapat mailaan para sa kabutihan ng mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Para sa ikauunlad ng bansa, ikauunlad o ikaaangat ng antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino, nang sa ganon, mabawasan yung mga utak na nagdidilim dahil nababawasan ang kanilang problema kung meron silang mga hanap buhay. Di ba?
1: Yes.
0: Hindi po eh. Kaya dumadami ang krimen dahil sa kawalan ng oportunidad na ibinibigay o nililikhang mga programa ng ating kasalukuyang gobyerno.
1: Yes.
0: Si Chon Ayu, isunod natin, US 2.5 billion investment na iwi ni Pangulong Marcos mula Canada. Di yata binabalita ni Chon Ayu yung ano, yung pagsalubong ng mga Pilipino dyan sa Canada. Okay, Chon Ayu, ibalita mo.
1: Chona.
3: Aabot sa $2.5 billion na investments ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa apat na araw na official visit sa Canada. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga negosyong paglalagakan ng Canadian businessmen ang mining, critical minerals, energy, services at information technology business process management. Nagkasundo din sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney na selyuhan ang Philippines-Canada Free Trade Agreement bago pa man matapos ang taong ito. Bukod dito, nagkaroon din ng commitment ang dalawang leader sa paglagda ng ASEAN-Canada Free Trade Agreement, isang regional free trade setup kung saan saklaw nito ang 10 bansa na kasapi ng ASEAN. Nalagdaan din ang apat na mahalagang dokumento katulad na lamang sa critical minerals and energy, labor and migration, tourism at people-to-people and cultural exchanges. Ako si Chon Ayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chon Ayu.
1: Chon Ayu.
0: Meron pa susunod?
1: Wala na po.
0: Wala na. O ngayon, eto na tayo, Don Pepot. Diba? Nasalip, harapin ang ating Pangulo ang problema ng bansa, ang nagkakagulong mamamayan Pilipino. Diba?
1: Yes.
0: Umalis, pumunta ng Canada. Hindi nga ibinalita ni Chon Ayu na sinalubong ng rally ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naging itong si Auntie Claire na noon pa man sinasabi ko na itong si Auntie Claire hindi ito spokesman ng Malacanang. She was trained as attack dog. Di ba nakita mo? Atake dito, atake doon. Kaya salit na papayapa ang mga kalaban sa politika ng ating kasalukuyang Pangulo, lalong dumadami.
1: Yes.
0: Dahil nabubwisit nga dito kay Auntie Claire. Dahil halatang halata hindi siya nakakakuha ng mga kalaban para maging kakampi o umayon sa ating gobyerno. Salit, lalong dumadami.
1: Nadadagdagan
0: dahil nabubwisit sa kanya, kaya doon sa Canada, ano nga ginawa sa kanya, wala naman silang nagawa. Ngayon, sinasabi ng ambassador, dapat daw ipakuha pangalan ng mga kumumpronta kay
1: Auntie Claire.
0: Demokrasya yung pinaiiral doon sa Canada. Yeah. Bakit kailangan utusan yung mga pulis para kunin, di ba? O ipakuha yung pangalan ng mga kumumpronta o sumigaw kay Auntie Claire. Karapatan ng mamamayan ng tao kung ano ang gustong sabihin, di ba?
1: Yes.
0: Lalo na nasa Canada kayo. Diba? Ngayon, ito namang investment, ang ganda. Ilang bilyon na bang investment at sa ilang pabarik-barik na pagpunta ng ating Pangulo kasama yung sangkatutak na kanyang mga galamay? Diba?
1: Nagkita apat na pong biyahe na yata, wala nung upuso.
0: Oh. Meron na ba tayong investment na sinasabi sa ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagtuloy? Hindi ba pawang mga pangako, kumbaga, para magpakita lang ng magandang gesture sa ating Pangulo bilang kanilang panauhin, di ba? Kunwari ay mag-i-invest. At bakit sa mining? Di ba? Mining ba?
1: Lang, hindi napansin yung panukala ni Senator Scudero noona na sinasabi niya lahat ng mina ng Pilipinas, tayo magproseso, tayo
0: mag-export. Yes.
1: Tayo sapagkat, makinabang, hindi mga dayuhan.
0: Atin po yan eh. Sa atin yan, dapat tayong mga Pilipino ang makinabang. And for that matter, hindi lang mga mining, hindi lang mineral, kundi sa lahat ng bagay, bakit natin ito ibibigay sa mga dayuhan? Maraming pwede, magtayo sila rito ng pabrika. Diba? Magtayo sila rito ng mga iba't ibang negosyo. Pero yung ating pansariling yaman, hindi natin dapat ibigay sa mga dayuhan. Di ba? Eh, yan nga ang problema natin eh. Eh, lahat halos naman na ibenta na, hindi lang yung mine. Ha? Lahat halos ng pag-aari ng gobyerno, na pag-aari ng taong bayan. Tandaan po ninyo, yan lahat ng yan ay galing po sa katas nating mga Pilipino mula sa buwis na ating ibinabayad. Kaya, yung mga ibinebentang pag-aari na yan na hindi nating alam kung saan-saan napupunta sapagkat wala naman tayong nakikita na mga proyekto, malalaking proyekto
1: wala po
0: na ginagawa. Sa halip, natigil yung subway na
1: Railways.
0: Proyekto ng nakaraang administrasyon na kinopya lang sa blueprint dahil dati na yung pangarap ng yumaong Marcos Sr. na itinuloy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung National Railways o yung tren. Ngayon na naman ay nahinto. Noon pa yung nahinto. Kung natatandaan mo sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang maupo si Noy P., di ba? Di ba pinahinto lahat ng project?
1: Yes.
0: Bakit ganun? Dapat tuloy-tuloy sapagkat yan ay mga proyekto para sa mamamayan, para sa bansa, di ba?
1: Ang ginagastos galing sa kabanang bayan.
0: Yes, oh. Bakit pinahihinto? Pagka may ibang administrasyon, lahat ng proyekto, tigil. Tapos gagawa siya ng mga proyekto niya. Parang ang mahalaga na lamang ay kredito.
1: Yes.
0: Yung mga pangalan na sila ang may likha. At yung mga dati, baliwala na. Eh, paano yung mga sinimulan na salapin ng bayan ay nabaliwala.
1: Na politika, pinopolitika.
0: Kaya hindi ako nai-impress dito sa mga investment eh. Ha? Although kailangan din natin ng investor, pero investor na maglalagay ng trabaho, magki-create ng trabaho para sa ating mga mamamayang Pilipino at hindi kukunin yung ating yaman na ibinigay sa atin ng dakilang lumika na sana ay pinagmalasakitan at ito ay dinevelop para tayo ang makinabang.
1: Yes.
0: Para bang yung niluto mo, ha? Na malengke ka, nagluto ka, at nang maluto, ibibigay mo lang sa kapitbahay mo.
1: Iba kakain.
0: Oh, di ba? Eh, parang may mali. Something is wrong.
1: Yes.
0: Oh, yan mga kaibigan, sinasabi lamang po natin, ha? Pero ang higit na aking ikinababahala ay itong pagkakawatak-watak nating mga Pilipino na dapat sana ay nagkakaisa. Hindi ba dapat sana ang ama ng bansa, ang kasalukuyang ama ng bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang siyang pumagitna, mag-ayos, pakinggan ang problema ng bawat panig, at kung ano ang dapat na pagkilos para magkaisa ang lahat. Hindi ba dapat yun ang ginagawa ng isa pangulo ng bansa o ama ng tahanan? Di ba? O yung mga anak na nagkakagulo, di kayo?
1: Papatawag mo lahat
0: Ikaw,
1: yan.
0: anong problema? Ikaw, anong problema? O anong magandang solusyon? Magbigay ka ng panukala? Ikaw din, magbigay ka ng panukala. O, sang-ayong kayo, sang-ayong kayo. Ito ang ating gagawin.
1: Yes. Pwede eh, pag-usapan ng lahat eh.
0: Ang gusto ng taong bayan, katotohanan. Gusto ng taong bayan, isinisigaw. May managot.
1: Yes.
0: At dapat magkaroon ng hustisya para magkaroon ng kapayapaan. Eh wala pong ginagawa eh. Di ba? Wala siyang ibinibigay na solusyon. Lalo na yung kanyang mga galamay na siyang umahatak pababa sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanilang mga ginagawa. Di ba?
1: Yes.
0: Kahit na solusyonan. Kapag ikaw ay nagsalita, may kaso ka. Sasampahan ka ng kaso. At wala nang alam na kaso, kundi puro plunder, non-bailable.
1: Yes.
0: Paano tayo magkakasundo-sundo? Eh, yung mga tao, nagsasabi lang ng katotohanan. Ultimo yung 18 plus 4 at abogado nila. Sinampahan ng kaso?
1: Yes. Tad-tad na ng kaso yung mga yan eh.
0: Eh, yung mga tao, nagtetestify lang, nagsasabi lang ng katotohanan. Dahil naaawa siya sa taong bayan, sila din ay may pamilya, sila din ay may mga anak, na siya magpapasan ng higit na sakripisyo na pinapasan natin sa kasalukuyan.
1: Yes.
0: Dahil wala na halos said na ang ating pondo. Na sinasabi nga, wala ng pondo. Mismo, yung Coragidote press, ano, ang tawag ito, press relation PR ng ano, investor, ha? Oh, nagsasabi, wala ng investor na pumapasok, walang investment sa Pilipinas na. At pondo natin ay wala na. Saan tayo ngayon pupunta? Hindi natin alam kung totoo o hindi na mga sinasabi ng mga ilan. Maaring may totoo, maaring may hindi. Kaya dapat sa ating mga mamamayan ay isang masusing pagsasaliksik. Di ba?
1: Yes.
0: Sa katotohanan. Alamin natin kung ano ang totoo. O pero, sa dulo, tayong mga mamamayan ang magsisikmatan na baka maging dahilan ito ng tinatawag na panloob na digmaan. Diba? Na tayo ay magsisikmatan. Tayo ay magkakaroon ng hindi magandang pagtitinginan. Diba?
1: Patuloy na maghihirap. Pahirap na pahirap ang buhay ng tao. Eh.
0: Sa patuloy na paghihirap ng taong bayan,
1: yes.
0: Lalong dadami ang krimen.
1: Yes.
0: Lalong dadami yung mga tinatawag na heinous crime. Sa pagnanasa ng isang tao na makakuha ng ibibigay sa kanyang pamilya para may makain, kuminsan humantong sa kamatayan.
1: Gawa ng krimen.
0: Kaya paano natin ito? Yun ang dapat tanong Don Pepote sa ating mga umuugit ng gobyerno. Ano ang dapat gawin para itong nangyayari sa bansa ay ating maituwid?
1: Yes.
0: Paano tayo lilikha ng mga magagandang programa? Di ba?
1: Yes.
0: E naibulsa na ninyo ng mga kawatan, ng mga sangkot sa anomalya, ang salapi ng taong bayan. Pero wala kayong ginagawa.
1: Basta tayo sa pangungutang na lang eh.
0: Magbibigay. 200, 200, ayuda. 2,000, 2,000. Hanggang saan makakarating yung maliliit na ipinamumudmud ninyo para lamang mapagtakpan at para lamang wag magsalita ang taong bayan. Samantalang yung inyong mga kasabwat, hindi nating alam kung kasabwat o nagsasabwatan o nakikipagsabwatan, bilyon ang kanilang naibubulsa mismo. 18 sundalo, sinasabi, ex-marine, may 4 na nadagdag, di ba?
1: At may mga lalabas pa pagdating ng panahon.
0: Kasi sinasabi, mahigit 100 yata yung hinire.
1: Yes.
0: Ni,
1: Saldi ko.
0: Saldi ko, di ba? Mm-hmm. Si Saldi ko nagkukusan loob sa pamagitan ng online, di ba?
1: Ayasin lang, ayaw pagbigyan.
0: Na mag-testify. Online, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun pa eh. Ayaw. Iniiba mo pa eh. Online ayaw na pagbigyan. Nakukulo yung taong bayan. Di tuloy nila maintindihan eh. Oo. Online, di ba? Mm-hmm. Na mag-testify siya. Ah, para malaman at balantad ang katotohanan. Kung inaakala ninyo, magbibigay naman siya ng affidavit na iaamin niya sa konsulado. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, na kung may mali, at saka natin ipahanap. Nagsisinungaling siya.
1: Balikan nyo, pagkakasuhan niya, may affidavit na siya.
0: Eh, ayaw ninyo eh. Yes. Ayaw ninyong imbitahan ang mga testigo. Kaya ang taong bayan, nagwawala. Mm-hmm. Pagkatapos, yung mga tao na katulad ng INC, sasabihin nyo, ang kanilang pinagtatanggol lamang ay si Marculeta. At maging yung kay Marculetang kaso, ikinakaso.
1: Yes.
0: Eh, kahit na mahina-hina ang isip mo't hindi ka masyadong nakakaintindi. Dahil matagal na tayo na nakakaalam na may talagang nagdo-donate.
1: Yes.
0: Sa mga kandidato mula sa barangay chairman, kagawad, may mga nagbibigay diyan, local, national, may mga nagbibigay. Bakit si Marculeta lang?
1: Mm-hmm.
0: Samantalang sinasabi ha, hindi po ang inyong lingkod Carmen Ignacio, hindi rin po si Don Redondino ang nagsasabi. Kundi mga pahayagan,
1: yes.
0: Social media. Ang Pangulo tumanggap 647 million na campaign donation. 'Di ba? Tama ba ako?
1: Apo, apo.
0: Oh. 647. Ang mga nagbigay, yung iba
1: na-appoint.
0: Na-appoint katulad ni Sinbito Lagdameo, Special Assistant to the President Robles. PCSO, Chu Laurel, Agriculture. Yung iba, meron pero hindi masyadong malalaki. Yung mga tigkukonti lang, 10-10. Ha? Yung iba, hindi naman nabigyan. Diba? At least, voluntaryo lang sila. Pero bakit ito, si Marculeta, na 75 million lamang, kumpara dito, kay Erwin Erich Sylvester Tulpo, 120 million. At ang nagbigay na donasyon o campaign donation ay ang magkapatid na Yap.
1: Yes.
0: Erwin Yap.
1: Erwin at Edvick.
0: Edvick. Eric at Edvick Yap. Yes. Mga kaibigan. Na sangkot sa flood control yung salapi na ibinigay na ngayon ay naka-freeze. Bakit yan? Bakit walang kaso? Sana all. Hindi magtataka at hindi magagalit ang taong bayan kung talagang nililinis ninyo. Di ba?
1: Yes.
0: Eh pero nakikita natin lang. Merong kinakatigan na kahit alam ninyo, nakasupalpal na sa pagmumukha ninyo, yung katotohanan, wala, nananatiling malaya.
1: Wala pa rin link.
0: At napaka-arugante pang magsalita.
1: Yes.
0: Pagka daw inulit ng Iglesia ni Cristo yung mag-o-organize ng rally, ingungunggun niya raw sa harap ng Iglesia ni Cristo, hindi ba anong klaseng namumuno ito? Diba? Mm-hmm. Hindi ka namumuno. Hindi niyo pinagsisilbihan ang taong bayan. Sinusupil ninyo. Ang sinumpaan ninyong tungkulin, pagsilbihan. Diba?
1: Yes.
0: Pagsilbihan ang taong bayan. Proteksyonan ang ating bansa. Yun ang inyong sinumpaang tungkulin. To serve and to protect.
1: Yes.
0: O eh, bakit tila iba yata ang inyong ginagawa? Hindi nyo pinagsisilbihan kung hindi sinusupil ninyo ang taong bayan, lalo na yung mga kalaban ninyo sa politika, yung mga nagki-criticize sa inyo, yung nagsasabi ng salungat sa inyong mga kagustuhan, na katulad nitong si Senator Marcoleta na masigasig, na nagbubuklat ng flood control scam. Yes. Sapagkat nagmamalasakit siya sa taong bayan dahil nakikita niya na marami ang naghihirap. Robin Padilla. Malapit na rin daw kasuhan.
1: Obstruction diba? Of justice.
0: Loren Legarda, di ba? Sinasabi niya na dahil yun daw anak nito sa lungat, yun naman ang gagawin nila. Siya
1: dumaingay, yung anak.
0: Yun naman yung namang anak ang gagamitin, di ba? O para sumuko ang ina.
1: Yes.
0: O yun, nakita ko, sabi, sa isang kukus, nandun si Loren Legarda, pero hindi naman ibig sabihin nung papanig na siya. Siyempre, bilang...
1: Nakikokus lang sila.
0: O, bilang senador, nakiki... Ano lang sila, kumbaga nakiki... Sali.
1: Dumali lang sa caucus na pinatawag yun.
0: Oo.
1: Sila ni Robin.
0: Yes. So, yan po mga kababayan, yung ating napupuna. Pagka kaalyado, iba.
1: Matagal. Walang
0: kapag
1: link.
0: Ikaw ay kritiko, iba.
1: May link agad.
0: Hindi po dapat all. Sana all.
1: Yes.
0: Kapag naglilinis, kinakaso ninyo para malinis, malaman natin ang katotohanan. Sana all. Katulad ni Martin Romualdez. Martin Romualdez, hanggang ngayon, sinasabi ninyo, kasampahan ng kaso. Bakit malayang malaya? Yung tinatawag nating mga sangkot,
1: yes,
0: na mga mambabatas na sinasabi almost 90% ba nung pepot?
1: Opo, sabi ni Mayor Magalong.
0: Yan, di ba? At nakapagtataka, bakit si Bunuan, na dating DPWH secretary, alam niya at siya ay may pananagutan,
1: yes,
0: bilang secretary o namumuno sa DPWH. Lahat ng mga nangyayari ay pananagutan niya. Katulad, yes, din ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., pananagutan niya ang lahat.
1: Yes.
0: Kaya dapat, nakatuto ka, sumusubaybay ka, dahil kung sumama, ikaw ang mananagot. Kung maging maganda, ikaw ang tatanggap ng papuri.
1: Yes.
0: Kaya hindi nila pwedeng sabihin, wala akong alam. Hindi ko alam yan. Diba?
1: Sabihin mo, ikaw nagbunyag eh. Ba't 25 na binunyag yan? Paano yung
0: 2019
1: Congress? Tatlong taong nakalipas.
0: At mismo sinasabi, nung dating finance secretary na hinalinhan ni Ralph Recto o ni Secretary Recto, may kapabayaan ng ating Pangulo dahil may kapangyarihan siyang ibito.
1: Yes, ibito power niya.
0: Yung line
1: item.
0: Ay pwede niyang gamitin.
1: Yes.
0: Pero hindi ginamit ng ating Pangulo eh. Tatlong taon na pinabayaan niya. Para din niyang mamasapan o masaker. Nakatutok si yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino.
1: Pwede,
0: di ba nandun sila sa Zamboanga? Nakatutok sila. May drone. Bakit pinabayaang mamatay? Yung sub 44. Kaya matinding nanindigan itong si Mayor
1: Magalong
0: ng Baguio ngayon, na kahit anong gawin sa kanya, may kasalanan ang Pangulong Noynoy Aquino by virtue of command responsibility.
1: Kaya hindi naging
0: pwede. Tama po yan. Kaya ano man ang sabihin ng ating Pangulo, hindi niya pwedeng kunin sa tawa. Kaya nga mayroong interview sa kanya na tumatawa siyang sumagot. Ano sabi sa kanya? Why are you laughing? Di ba? Samantalang matitindi yung mga
1: issue,
0: akusasyon sa'yo, yung issue. Hindi mo makukuha sa tawa. Kailangan kumilos. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikitang pagkilos. Ako po, kung tatanungin ang ating mga kababayan kung bakit tayo nagsasalita ng ganito, ako po ay isang matindi nung araw na loyalista. Kasama po ako ni ilang-ilang Navarro na may bahay ng yumaang Rod Navarro. Kami po ang namuno sa ina ng bayan, Marcos Return.
1: Yes.
0: Oh, pagkagaling sa Hawaii, itinayo ang ina ng bayan para hilingin pabalikin ang ating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Hanggang sa tumakbo ang mga anak, tumakbo si Bongbong Marcos Jr. o ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Buhay na testigo, ang anak ni General Pacifico Lopez de Leon, Yusek Bet de Leon, dahil isa siya sa namamahala nun sa mga campaign materials na halos binibigay na nga sako-sako. Yung iba hindi nga makakuha. Dahil alam nila eh, na tayo isang loyalista na totoo. Eh pero, mas pahalagahan ko ang kapakanan ng bansa, ang kapakanan ng taong bayan, ang kinabukasan ng susunod na henerasyon kaysa sa aking pagiging loyalista.
1: Yes.
0: Dahil, dapat maging makatotohanan tayo eh. Anong mapapala natin dyan sa mga politiko na yan? Kaya tayo tumutulong dahil inaakala natin na makabubuti sila, makakatulong sa bansa, sa pagpapaudlad ng bansa at sa pag-aangat ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Oh, eh pero nakikita natin eh, walang ginawa sa loob ng 3 taon, mga pangako na nanatiling nakapako.
1: Kinulungan yung
0: mga sarili niya. 6 milyon na pabahay di umano ang kanyang gagawin. Naging 3 milyon ng 2 taon na lang.
1: Yes.
0: Asan yung 3 milyon? Ngayon wala ng pangako. Nasaan na? Oh.
1: Yes.
0: Yung ating bansa nananatiling walang kaunlaran. Nananatili tayo sa importasyon. Yung pala naman, may kamag-anak. Diba?
1: Yes.
0: Na sinasabi, hindi ko rin alam kung totoo o hindi. Ang bigas.
1: Ayon kay Saldi ko yan.
0: Ayon kay Saldi ko, na pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi, di ba?
1: Dapat patawag nila eh.
0: Bigas. Yes. First lady raw, di ba? Na hindi naman ako naniniwala, di ba? O dahil ang first lady, first lady ka lang dapat. Dapat taga-alalay ka lang ng iyong asawa na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yes. Di ba? Pero lumalabas sa mga balibalita, tila mas makapangyarihan di umano ang ating First Lady. Oh, di ba? Oh, yan po mga kaibigan, kaya tayo ay watak-watak na dapat po sana ay nagkakaisa tungo sa pagsusulong sa kaunlaran ng ating bansa. Kailangan at mahalaga po ang pagkakaisa sa anumang tagumpay. Hindi po magtatagumpay ang anumang adhikain, anumang layunin, kung hindi po tayo magkakaisa. Ang ating layunin, maging isang maunlad na Republika ng Pilipinas at maahon sa hirap ang marami nating mga kababayang naghihirap. Nakapagdurugo ng puso eh. Kapag nakikita mo, ako pag nakikita ko matanda, namamadimos, napapailing ako, nasaan ang mga anak?
1: Nagpepwede ka pa na dipadyak na
0: ang tatanda na. Tinatanong, bakit po kayo naghanap po eh pa? Matanda na tayo. Eh wala po eh. Tutulungan ko pa rin yung mga anak ko. Paano yung mga anak hindi na nasubaybayan, hindi na pag-aral? Diba? Kaya nananatiling mahirap na yan ang gusto ng mga politiko. Ang tayo ay manatiling hirap na umaasa lamang sa kanila para tayo ay maging sunod-sunuran.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kontrolado nila ang buhay ng mga Pilipino.
0: Yes. Kaya ayaw nila na maging marunong ang mamamayang Pilipino. Dahil kung marunong, lalaban sa kanila.
1: Yes.
0: Diba?
1: Malalaman
0: ko anong tama. Pero ngayon, mali na sila ng kanilang iniisip. Ha? Dahil marami ng mga Pilipino ang matatalino.
1: Yes.
0: Alam na kahit yung dating nagbabasa lang ng dyaro na gagawin pambalot ng tinapa.
1: Alam na ngayon. Nila bago gawin pambalot.
0: Alam na nila na tayo iniloloko, na tayo gustong supilin, inaalis ang ating karapatan para tayo ay manahimik at maging sunod-sunuran sa kanilang gusto at pita para manatili sa kapangyarihan at sa hayahay na buhay habang tayo ay naglulubalob sa kamunoy ng kahirapan. Yes. Eh tayo lang ehemplo eh. Wala tayong pambayad ng gasolina. Kaya, eto po kami, online. Dahil pambili ng gasolina, kulang. Di ba?
1: Maraming din. Sumusuporta kayo sa panawagan ng gobyerno magtipid.
0: Oh, yes. Siyempre, tayo'y masunuring mamamayang Pilipino. Kaya lang, eh, kuminsan, hindi na natin mabate. Na habang tayo naghihirap.
1: Sila hindi.
0: Na habang tayo naghihirap, habang tayo sunod-sunuran sa batas, sila naman, bending the law, yes, all the times, hindi po sometimes eh, all the times. Yes. Bakit itong si Erwin Tulpo, na isa pa namang senador, nung araw broadcaster ka, komentarista ka, pwede yung style mong yan. Pero ngayon, senador ka na eh, nakatingala na sa iyo ang tao, bakit ganyan ka magsalita? Parang sobrang yabang, di ba? Sobrang... yung kala mo may ibubuga talaga. Eh kung halimbawa puntahan mo dun sa harap, palagay mo kaya makakabalik ka pa ng buhay? Oh, hindi ba? Hindi ko naman sinasabi na gagawin. Pero, kumbaga, naiisip po dahil sa, sige, pupuntahan ko kayo dyan. Ingungudgud ko kayo. Aba, Jesus Mary Joseph naman. Ano ba naman yan? Sa palagay kaya nitong si Erwin Tulpo, o Senator Erwin Tulpo, sa susunod na eleksyon, iboboto ka pa ng taong bayan dahil sa style mong yan na akala mo kung sino kang makapangyarihan. Dahil mo pa ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. eh, tumatawa-tawa lang kahit na kung ano-ano sinasabi dun sa Canada, patawa-tawa lang siya. Hindi siya nagsasabi ng katulad ng sinasabi mo.
1: Hindi nagahamon.
0: Nakakagalit. Nakakagalit mga kaibigan. Pero yung ating pinag-uusapan, na sinasabi nga po na mga sangkot ha, dito po sa tinatawag natin na scam, flood control scam, yes, na sinasabi natin na maaring nakinabang, di ba? Ito po yung kanilang mga pangalan na dapat tandaan ninyo ha. Baka sila po ay kakandidato sa darating na eleksyon kung hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Siyempre, yung kanilang plano ay magkaroon ng pagpapalit ng ating saligang batas sa pamagitan ng CONAS, di ba?
1: Yes.
0: Baka wala tayong eleksyon. Di ba? At mag-extend ng termino, kaya ganyan si Erwin Tulpo. Ha? Bahala kayo, total, yari na yung aking komida China. Ha? Bahala na kayo dyan, kay matuloy o hindi. Basta ako, meron na akong savings, mga kaibigan. Yun po ay kung totoo na hindi anim kundi walo ang natanggap na maleta nitong si Senator Erwin Tulpo. Ako, kahit tawasin mo ako ng 7, 8, 9, 10, hindi ko boboto yan. Sige. Sinasabi, mga kaibigan, ha, na ito yung mga nagbigay pala ito ng donasyon sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Sila po yung bumuo ng 647 million na election campaign donors, di ba? Sinasabi ha, itong si Anton Ernesto Lagdameo Jr. Nagbigay ito ng 230 million pesos ha. Itong pong si Melquiades Robles ng PCSO, 30 million. Itong si Francisco Chu Laurel, 30 million. Si Ramon Ang. Kaya pala sa kanya yung... Ramon Ang, 20 million.
1: Mm.
0: Michael Yang. Hindi ba ito si Michael Yang? Hindi ba ito si kinakasuhan?
1: No, ini-issue nila yan.
0: Oh, 20 million. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio T. Morales. Kinuha ko yung ano para 15 million. Wow. Ang alam ko si Conchita, di ba yellow ito?
1: Mm.
0: Oh, yan. Si Lucio Tan. Lucio C. Tan. Magaling sa lusutan. Ha? 15 million. Pero hindi siya nakalusot kay PRRD. Mm. Ha? Bayad siya. 6 billion.
1: Mm.
0: Si Dennis Uy. Di ba ito rin meron itong ano?
1: Si Red.
0: Ito yata yung ano, internet.
1: No, tama po, sa dito. Dito.
0: 15 million. George T. Di ba ito yung may-ari ng Metrobank?
1: Metrobank po.
0: 15 million. Ha? Bukod pa yung T family.
1: Mm-hmm.
0: Metrobank. 13 million. Aba, hindi yan laki rin ha. Si Manuel Villar Jr. 10 million. Sino ba ito? Anak o ama?
1: Bakit ama?
0: Si Mary Grace Piatos. May Mary Grace Piatos? 10 million. Benito Ang. 10 million. Davao Garden Haven. 10 million. Pravel Pising Corporation. Di ba ito yung kay ano? Kay Secretary Chu?
1: Mm-hmm.
0: Pravel? Oh, yes, yan. Mm-hmm. Pravel Pising Corporation, 10 million. Walas tip, mga donation na yan, ha? Sa mga bahay-bahay na yan. Ng RLC Residences Incorporated, 10 million. EEI Corporation, 10 million. Top Frontier Investment, 10 million. Livestock Auction Market, 10 million. Partido Federal ng Pilipinas, chaired by Francisco Chu Laurel Jr., 10 million. Kaya pala mabibigat ang mga pwesto. Ang mga donors na nailagay sa posisyon sa gobyerno, Melquiades Robles, General Manager, PCSO. Natanda mo ba yung sinabi ni First Lady kay Robles sa Don Pepot?
1: Ang milyonaryo.
0: Hindi, buuin mo. Yan naman ang ano ko sa'yo, buuin mo. Ano?
1: Tayo maging mga milyonaryo.
0: Oh, yan. Diba? Sige. Sabi si Attorney Rafael Antonio Kalinisan, member ng Judicial and Bar Council. Diba? Merong ano yan?
1: Commercial po.
0: O, commercial. Attorney Rafael Jose Lito Acusar.
1: Mm.
0: Sino? Sa, ano ito? Ng NHA, ha? Nasa
1: dati,
0: NHA.
1: Dati, babahay. Babahay yan. Dati, babahay.
0: Oo. At itong si Cayetano Padiranga, Commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor. Ayan po, mga kaibigan, mga pangalan, ha? Pero, kinasuhan ba? Marcoleta, kinasuhan. Mm-hmm. 75 million. Mm-hmm. Erwin Tulpo, 120 million. Hindi rin nakasuhan.
1: Yes. Ito si Marcoleta, na-clear pa ng Comelec yan, ha? Si Marcoleta.
0: Oo, sinabihan na.
1: Comelec yan.
0: Yes, oh, yun nga sinasabi natin.
1: Pero yung ombudsman hindi pwede dahil nakita niya may violation.
0: May diferensya eh. Hindi ko malaman. Ombudsman, Crispin Remulla, medyo hinay-hinay lang at baka mag-trigger yan sa ibang klase ng kaguluhan. Ha? Eh kami po nananahimik na mamamayan. Oh, pero tayo magbibigay muna ng isang paalala. Nakakahilo itong ating ano. At babalik sa ilan saglit, pakiusap po.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng Sambayanan at i-share sa ating... sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Okay, take it away. Ako na nga.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
7: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. Free.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At si Don Pepot?
2: Sa mga tatawag ko bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista po ninyo, 0917-5821-6500. Ulitin ko po, 0917-5821-6500. Sa magkapadala ng po mga mensahe, babasahin po namin ito, Carmen, sa Facebook. Isa po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakarin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakarin din po inyo pala ito ng pulso ng sambayan. May comment section kami dyan, dyan kayo po na ng mensahe. Babasahin po namin ito, Carmen. Maging mga mensahe sa YouTube, babasahin din po namin.
1: Yes, at wala tayong pag-uulat, ano? At pinupunan nyo ang Iglesia ni Cristo. Ha? Eh bakit yung mga pare hindi nyo punahin, 'di ba? Natila po mga pareseyo, 'di ba? Hindi ba pareseyo yung nagsabi na ipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba ganyan yung mga pare? Gusto nila i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Yeah. 'Di ba? Kahit hindi pa ito naiimbestigahan, kahit hindi pa natatapos yung impeachment complaint, nagsasabi na sila. 'Di ba? Na impeach Sara na parang guilty na. At pari kayo na dapat ang sinasabi niyo ay katotohanan. Suot pa ninyo ang inyong sutana. Na dapat kayo ay nagpo-propagate ng morality.
2: Yes.
1: Diba? Dapat moralidad ang inyong pinalalakas. Dapat moralidad at ang moralidad kabahagi po dyan, katotohanan.
2: At o ang Iglesia ni Cristo,
1: ang hangat ng Iglesia ni Cristo, maglantad ng katotohanan. Yes. Ilantad ang katotohanan. O bakit yun ay pinupunan ninyo? Eh samantalang itong mga pare, hindi pa man gusto nila impeach na si Vice President Sara. Magkano bang mga maleta o ilang maleta pa lang ibig kong sabihin ang tinanggap nitong mga ilang pari na ito? Eh balita na maging yung isang pari, sino ba yan? Villanueva? Oh.
2: Labi. Father Labi.
1: Villanueva. Eh tila tumanggap din ito. Oh, papasinungalingan pa, wala daw ganong simbahan doon sa ano ba yan, kung saan lugar.
2: Address na binigay ng mga marits.
1: Baka wala ng ano, pero doon sa lugar na yun. Ibig kong sabihin, hindi kayo dapat makisangkot ng nakasutana.
2: Yes.
1: Dapat alisin nyo yung sutana ninyo.
2: Bilang
1: makapad
2: kayo
1: ng sutana. Yes. Eh, yung Iglesia ni Cristo, hindi naman nagsusutana eh. Oh.
2: Tsaka wala pinapartikular yun. Pangkalahatan.
3: Oh, pangkalahatan.
2: Panawagan, transparency, accountability, justice.
3: Yes. Ang inaano lang sabi niya, porque Marcoleta Iglesia, si Marcoleta na lang. Hindi po, noong paman sinasabi nila, ilang tadang, yung unang kanilang pag-rally. Mm. Di ba, yun din sinasabi nila, truth, accountability,
2: yes,
3: and justice. Oh, pero tayo ay ano?
2: May pag-ulat po tayo.
3: May pag-ulat? Okay, sige, basahin
2: wala
3: mo naman.
2: Wala po kayo kasamang Chonay Yu?
3: Ako na lang eh. Sige.
2: Violating online games. Ipagbabawal ni Pangulong Marcos.
3: Ano
2: kasama Chonay Yu, iulat mo.
4: Piniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbabawal na sa Pilipinas ang mga violente na online games. Payag ito ni Pangulong Marcos matapos ang pamamaril ng dalawang batang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo katao ang nasawi. Sinasabing na employee suspect sa violente

0: Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Maganda po yung gagawin na yan ng ating Pangulo, pagbawalan ha, yung mga bayulente. Mr. President, ito po ay sa akin lang. Yun din pong ipinatutupad na mga batas ng inyong galamay, ha? Bayulente rin po eh. 'Di ba? Pinipilit baluktutin po yung batas na kahit hindi ka paniniwala, kakasuhan mo ng plunder. Halos lahat ng
2: politiko,
1: kandidato tumatanggap ng campaign donation.
2: Yes.
1: Halos lahat.
2: Diba? May deklarado, mayroong deklarado.
1: Kagawad, barangay,
2: yes,
1: local government, national, tumatanggap po.
2: Kayo nga,
1: Mr. President, diba?
2: Tumanggap
1: din kayo eh, 647 di umano na pan-campaign. Although naka-register yan, diba? Pero si Marcoleta, parang obvious naman po, sasampaan nyo ng plunder na non-bailable para hindi lang makaboto sa impeachment. Yun po ang sabi-sabi ng mga tao, para hindi yan makaboto sa impeachment.
2: Lahat
1: siya kakalawitin yung hanggang sa mabuo nila yung majority na para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi ba bayulente po yan? Hindi ba dahil malupit? Malupit na katotohanan na pinipilit ninyong baluktutin ang batas itong mga galamay ninyo. Baka hindi nyo alam, Mr. President, sa inyo po umaano, nagre-reflect ang lahat ng maling ginagawa ng inyong mga galamay na parang iniisip ng ating mga kababayan. Tayo po nagsasabi lang ng katotohanan ng mga naririnig ko na bulong-bulungan. Dahil sa iyo, ibinubuntun ang lahat ng kasalanan na ginagawa ng iyong mga galamay, ng iyong itinalaga sa posisyon. Nilagay mong ombudsman si Crispin Remulla. Hindi naman sapat ang kanyang mga requirement para maging ombudsman. Hindi siya litigation lawyer. Wala siyang karanasan dyan. Congressman siya. Politiko siya agad. Diba? Kaya hindi niya alam na baluktot, pinipilit niya na yun ang dapat. Kaya lumalabas, sumusunod sa utos. Masyadong asong masunurin sa kanyang master. Napag sinabi ng master, kagatin mo. Abay, walang atubili, kagat agad. Hindi po ganon, Mr. President. Sabi niyo nga, babawalan niyo yung bayulente. Nagiging bayulente na po eh. Although, alam natin na gusto niyo mapatahimik ang inyong mga kritiko. Para ano? Para mapagtakpan lahat. Diba? Pero mayroong magandang paraan. Yung swabe ba? Swabe lang. Yung hindi masyadong halatain. Halatain po eh. Halatang halata. Sabi nga nung ng Iglesia ni Cristo, ministro ng nagsalita eh. Halatang halata. Halatang halata. Diba?
2: Hindi ka sa titignan.
1: Okay. Pero tayo marami nang babasahin.
2: Pag-uulit pa po tayo.
1: Sige.
2: Malaki kasamang Jojo Sikat. 79.7 million na herbivoric chamber center sa Negros Oriental. Pinasinayaan ng Tiesa. Kasamang Jojo, iulat mo.
3: Pinangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA Chief Operating Officer Mark Lapid ay itong pagpapasinaya ng bagong Hyperbatic Chamber Center sa bayan ng Daulin, Negros Oriental. Ayon kay Lapid, ang pasilidad na may kabuang halagang 79.7 million peso kung saan ang 67.9 million peso ang halaga ng mismong Hyperbatic Chamber. Sinabi ni Lapid na ang pasilidad ay hindi lamang para sa mga diver na nakakaranas ng decompression sickness o yung the bends, kundi bukas din ito para sa mga lokal na mangingisdang nagsasagawa ng deep sea fishing. Dagdag pa niya, maaari rin gamitin ang hyperbaric chamber sa mga wellness therapy at pag-amot sa mga pasyenteng may diabetic wounds, radiation-induced injuries, stroke at iba pang kondisyon

0: na nangangailangan ng hyperbaric oxygen therapy. Kasama ni Lapid sa inaugurasyon sila Negros Oriental Governor Manuel Segarbarria, Congresswoman Maria Isabel Segarbarria, Dawin Mayor Trutia, Vice Mayor Alvin Trutia at iba pang lokal opisyal at mga kinatawan ng Negros Oriental Dive Association. Dumala rin ang Chesa Chief sa pagbubukas ng Dive Dawin Festival na ginanap sa Dawin Jetly Port. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Lapid ang iba pang proyektong pang-imprastruktura ng Chesa para sa turismo, kabilang planong paglalagay ng modular floating dock sa pantalan ng Dawin at pagpapalawig ng seawall upang higit pang mapalakas ang turismo at kaligtasan ng mga bumibisita sa lugar. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod natin si Romel Madrigal. Aha, pitong suspect kalaboso sa Rizal sa Cebu at smuggled cigarettes na samsam sa kanila. Cebu ng Cebu. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Pitong suspect kabilang ang tatlong high-value drug personality at apat na sangkot tumano sa bentahan ng smuggled cigarettes, arestado sa isinagawang bypass operation sa Barangay Silangan San Mateo, Rizal. Pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Rizal at ang PNP Regional Intelligence Unit 4A Provincial Intelligence Team ang operasyon na isinagawa bandang alauna 40 na madaling araw. Nahuli ang tatlong hinihinalang tulak ng droga at apat pang individual na umano'y sangkot sa ilegal na kalakalan ng smuggled cigarettes. Nasamsam sa operasyon ng 50 gramo ng hinihinalang Cebu na may standard drug price na abot sa 340,000 pesos. Maging ang bypass money, postal ID, dalawang cellphone at iba't ibang kahan ng karton ng hinihinalang smuggled na sigarilyo. Mahaharap ang mga narestong suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at sa Customs Modernization and Tariff Act habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng kasabuat sa kanilang ilegal na operasyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jojo Sikat, panukalang batas sa pagtugon ng holistic violent extremism, isinusulong ni Senate President. Sino ba yung Senate President mo? Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
0: Sa gitna ng pagdiriwang ng National School Safety Month, isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpasa ng isang particular na batas upang tugunan itong nihilistic violent extremism na inuugnay sa lumalalang karanasan ngayon sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay Senate President Gatchalian, ginagamit ang mga nasa likod ng nihilistic violent extremism ang social media at itong gaming apps upang targetin ang mga kabataan. Gamit itong social media at online games, kinukuha ng mga kawatan ang tiwala ng mga minor de edad, isinasailalim sila sa online grooming at pinamanipula upang gumawa ng mararas na gawain. Ayon sa Pangulo ng Senado, kailangan ng bumuo ng isang partikular na batas laban sa nihilistic violent extremism sa online grooming ng mga bata sa brainwashing nitong nagtutulak sa kanila na gumagawa ng mararas na gawain. Sinabi ni Gatchalian na nais ng Senado na makipagtulang nga sa DOJ sa pamagitan ng Senate Committee on Women upang mabuo ang partikular na batas bago pa lumala itong problema. Sa unang bahagi ng taong ito, napigilan ng mga otoridad itong isang planong pag-atake sa isang paaralan sa Laguna na kinasasangkutan ng 7 minor de edad at may kaugnayan sa mobile game na Roblox. Samantala, natuklasan ding malaki yung impluensya itong marahas na sandbox game na Gorbox sa isa sa mga suspects sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Sa pagdilikan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inamin itong si Justice Undersecretary Nicholas T. na hindi sapat itong kasalukuyang legal framework ng bansa upang mapigilan ang paghikayat sa mga bata na masangkot sa violent extremism. Ako Si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ito pong si Senate President ng Malacañang. Eh dahil 12 pa lang sila ng katiga ng Malacañang. Yung pagtatalaga sa kanya ng kanyang mga kakampi sa dati minorya bilang Senate President. Na italaga na siya ng Malacañang at ng kanyang mga kasama, 12 pa lang. Kaya sinasabi na kapag nagkataon, kapag nakapagdesisyon ang Korte Suprema doon sa ginawang reorganisasyon sa Senado, na itinalaga si Senador Win Gatchalian bilang Senate President at iba pang opisyal na kanilang isinagawa ng walang wastong quorum.
3: Yes.
1: Kulang po 12
3: Silang.
1: Nang magtalaga sila kasama ang unang bumaligtad si Francis si Chis Escudero di ba?
3: Kaya naging 12
1: sila. At tapos na yung pagtatalaga, naging Blue Ribbon Committee na si Erwin Eric Sylvester nang bumaligtad naman itong si Joel Villanueva. Kaya wala pang wastong quorum. Kaya yung nga sinasabi, yung lahat ng kasunod na aksyon ng Senado, hindi raw wasto. So, hindi pa lumalabas ang desisyon Di ba?
3: Opo.
1: Oh, pero pag lumabas ang desisyon, di natin alam, baka mayari dito si Senate President ng Malacañang, Win Gatchalian. Kasi ang panlabintat na lumalabas, yung boto ng Malacañang.
3: Yun
1: ang panlabintat doon. Nung sinabing siya na ang Senate President, 12 pa lang, kinatigan agad ng Malacañang. So, ang Malacañang ang panlabintat doon. Lumalabas. Mas powerful yung Malacañang. Hindi pwedeng hindi. Diba?
3: Masa nasa kwento ko nun Kumatig agad ang kwento
1: nun Ayan. At sinasabi rin, kung patuloy na itatalaga itong si Eric Sylvester o Erwin Tulpo bilang Blue Ribbon Committee Chairman, hindi raw po ito qualified mag-imbestiga dahil ayon sa 18 dating kargador o sundalo, sangkot siya sa mga nabigyan ng maleta. Kaya meron tinatawag na conflict of interest, di ba?
3: Dapat mag-inhibit siya mismo sa sarili niya.
1: Dapat may kusa siya kung may hiya. Baka palang daw ang mukha ang ngayon ng uso dyan
3: Dapat na kay Kiko yan Tapos bumalik ulit sa kanya
1: Mas makapalang mukha daw ngayon. Kaya yan ang trending ngayon. Pakapalan ng mukha. Ikaw ba, Don Pepot, makapalang mukha? Pindutin mo. Ha? Kapal ba?
3: Hindi pa naman.
1: Hindi pa naman. Konti pa lang, di ba? Konti pa lang. Kumakapal pa.
3: Nagkatablan pa.
1: Konti pa. Konti pa. O yan, mga kaibigan, ha? O babasa na tayo.
3: Babasa na po tayo.
1: Mga joke lang po yung iba, pang alis na po ng ng galit.
3: Papakalma lang, papakalma.
1: Sige.
3: Mula kay Sir James Dennis Almohano, good Monday morning, Tita Carmen and Brother James. Tita,
1: sabi.
3: Yung mga politiko, engaged in mining, always does mine. Hehe, joke lang.
1: Ganun, puro mine.
3: Mine ng mine.
1: Sabi, send your details first, before mine, di ba? Aray ko, ano ba naman itong aking nawawala
3: Wala, ito sabi ni Sir Fernando
1: Sabi Plangos. Ni Jaime Samoya Bernante. Good morning, ma'am. Tapos nawala na naman ha. Good morning, ma'am. O, tignan mo, nawawala iba Sinalubong ng si Rick Horacio yung bato. Sinalubong ng protesta si Da Junior sa Canada at ang nakalagay placards ay Lumayas ka Marcos, nakakahiya siya kasi pati mga say ay nakisali na rin. Ano ba say? Sige, basa.
3: Sabi ni si Fernando Clacos, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good morning ma'am, Carmen, Sir James, Kabandido, congrats kung sumali ka rally, TGIF. Ah, Friday pa ba ito? Mm-hmm. Sabi ni Bilimor Velasco, magandang umaga po.
3: Sabi ni, Sir, ni Ma'am Jamima Redaha, first Monday po of July, Kabandido, Tita Carmen, Sir James, God bless po, Malolos, Bulacan.
1: Sabi ni Mercy Fernandez, regular listener, DCRJ. Good morning po, Madam Carmen, Sir James.
3: Sabi ni Ma'am Jamima Redaha, done na po, like na po, and share na po. Thank you po.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, abay, nagsisimba pa ang mga house panel judges. Sabi ni Father, papan daw sa kanila ang Diyos. Hala, may maleta na papanigan pa.
3: Sabi ni Sir Romel Pineda, good morning.
1: O, sabi naman ni Rick Oracion, good morning, Tita Carmen. Sige.
3: Sabi ni Sir Romel Pineda, watching po from Saskatchewan, Canada.
1: Saan?
3: Canada. Happy watching po din sa inyo. Mula naman kay Ma'am Gudina, Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Bakit kaya di broadcast ng tatlong TV, GMA, ABS at TV5, yung nangyari sa Canada na pinagmumura si Marcos at si Claire?
1: Ano ba sabi? Di ba narinig mo na? Kung bakit? Nagtataka pa ba tayo? Sige. Sabi ni Rick Ures, ni Anna Gray, good day, Tita and Sir James, Leonard Ferrer. Ano ba ibang kukulang yung pinagsasabi nito? Hindi maintindihan eh. Si Randy Archaga, listening. Teresita Cruz, good morning, Tita Carmen at Sir James.
3: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% po, Sona, 2020. Oh, nawala. Nawala yung binabasa ko.
1: Ayun nga, iniwawala tayo eh. Oh. Sabi, oh, nawawala. Don, ano? Sige, basa
3: sabi
1: pa.
3: Sabi ni Sir Melchor Go, magandang maga po, DCRJ, pulso ng sambayanan, game na po, sabi niya.
1: Alam sabi mo, na, James, alam mo, James, sinasabi, ito raw mga paraseo, ito pala'y prosecutor at tagapagpatupad ng batas. Kaya lang, selective at bending the law ang ginagawa. Yun ha. Ito ha, ito, hiningi ko ito sa isang pare, Monsignor Hendrix Haven, ha? Sinabi, religion ang issue, pero ang application ginagawa kay Kristo ay hypocrisy. Yun yung mga pareseyo, di ba? At yung sinasabi na mga nagbabasbas, di ba binabasbasan? Di ba nagbasbas sila?
3: Nagbasbas sila.
1: Oh, sa mga tila, mga demonyo. Di ba? Ano ba to? May miyembro ng Kongreso sa mababa at mataas na kapulungan. Yun daw design sa ulo.
3: Pati ang Senado, binasbasan din nila.
1: No, ang design daw sa ulo ng ating mahal na Panginoon ay political indignation. Yung bang INRI, di ba INRI?
3: Apa.
1: Oo. Ibig sabihin daw ng INRI, ayon sa ilan, ay Ilocos Norte, Region 1, INRI. Yun daw, di ba ano ba yung nakalagay sa krus o nakalagay sa ulo ng ating Panginoon, di ba, INRI? Oh, yan. Yun daw, Ilocos Norte, in, yan ba ito? Ilocos Norte, Region 1. Region 1 ba ang Ilocos Norte?
3: Opo, opo, Region 1 po.
1: Eh, tama, sige.
3: Hindi na Jesus of Nazareth, King of Jews.
1: Tawa ka ng tawa. Iniba. Sige. Sige, basa.
3: Sabi ni Sergis Dennis Elmohano, Tita Carmen and Brother James, joke pa more ha, I have a crush on my teacher. Which school do you attend? I'm homeschooled. Hehehe.
1: Sabi ni Rick Oracion, nagbabala ang administrasyon ni Jumping Jack kay Meta. Naku, itong Meta na to, kaya pala kuminsan ang gulo-gulo natin eh, di ba? Oh, kung hindi aaksyonan ang paglaganap ng fake news, eh hindi naman tayo fake news ha, di ba? Sa bansa, kasi nga daw nakaka-epekto daw sa economy. At failure to comply daw ay magsampa daw ng administrative case kay Meta. Sasampa ng kaso si Meta. Ang Meta ba sa Pilipinas?
3: Meron sila representative dito eh.
1: Oo. Oh. Di ba ikaw at ang iyong bungangan si Auntie Claire ang nangunguna sa pagpapakalat ng fake news? Hindi ba na-ground nga ang ating Pangulo? Ano ba yung news niya noon?
3: Yung kay yung nahuli kay na si Saldi ko.
1: Nahuli si Saldi ko. Hindi pala naman nahuli. O sige. Basa.
3: Mula naman kay Sir. Mula kay Sir Fernando Claros. Dapat wag nang dumalo sa mga misa ng mga pare na kamalian lamang ng Duterte nakikita. Bulag naman sa ibang politiko.
1: Eh, hindi nga kitang-kita na nga ng taong bayan eh, di ba? Mm-hmm. Oh, bakit si Marculeta na-unbailable agad na plunder, malversation? Eh, lahat kayo tumanggap, even the president receive campaign donation, maliwanag, di ba?
3: At mga kumita pa dyan.
1: Inassign pa niya, di ba, sa posisyon. Inassign pa niya sa mga posisyon.
3: Yes.
1: Yung mga nag-donate sa kanya at magagandang posisyon ha. Mm. O biro mo si Robles, PCSO, may tumatama pa kaya?
3: Yan ang naging talagang pambayad ng utang na loob.
1: Yeah. Kami po nagsasabi lang ng totoo. Yes. At base rin po yan sa mga ano lang namin, mga pumapasok na idea sa aming mga utak. Bigla-bigla po yan, bigla-bigla, hindi pinagkita yan habang nagbabasa. Nakakapagpaisip pa kami. Oh.
3: Nagpuplo na lang yan ang puso.
1: Oo.
3: Wala naman kayo mga Evangeline De Salisa. President, tanggalin mo na rin ang abusado at iwaling ombudsman.
1: Yan ang mas malaki.
3: Impeachment lang. Para
1: yan ang tinatawag natin na bayulente. Kung, kasi bayulente dahil yung kanyang mga batas na ipinatutupad. Bayulente, biro mo. Sasampahan mo ng kaso. Plunder agad. Malversation agad. Tapos non-bailable para hindi makaboto sa impeachment ni Sara Duterte. O sino pa kakalawitin mo? Si Robin Padilla. Di umano, di ba?
3: Kasi obstruction of justice.
1: Ibabalik yung dati niyang kaso samantalang...
3: Ina-question yung dati niyang naging...
1: O, pinatawad na ito, di ba? O, Jesus Mariano Garapon, ano ba yan? Sayang naman, hangang-hanga din ako sa... tatay nito nung araw, si Governor Johnny Remulla. Dahil siya yung nagpatahimik sa Cavite. Eh, parang ito ngayon, siya naman ang nagpapagulo. Di ba? Kasi imbis na hindi magpuputesta taong bayan, dahil sa nakikita na tila hindi tama ang mga ipinatutupad na batas, di ba? Na parang selective justice ang nangyayari sa bansa.
3: Dapat patas.
1: Basa.
3: Mula kay Sir Sani Makatol, wala lang sa hulog ang pinagagawa ni Bonjing Remulla. Puro bendalo na lang ang pinagagawa para pagtakpan yung mga nakawan sa kaban ng bansa.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 3 major events today. 2 p.m. Vice President Sara impeachment trial. Bloodbath ito. 6:30 Gilas team games. Sana manalo ka puso. Alex Iyala Games, sana manalo ka. Mm-hmm. Sabi ni Lorraine, mga trader lahat, mga alipores ni Marcos, hindi na iboboto lahat, ibagsak, isulat na lahat. Huwag na iboto pa kahit kailan, mga makakapal ang mukha nila lahat. Kawatan, huwag na iboto pa, huwag naman lahatin. Mm-hmm. Meron naman din mga ilan-ilan na medyo manipis-nipis pa, sabi nga ni Don Pepot. Medyo nakakaramdam pa raw. O, sige.
3: Nakakaramdam pa na iya. Mula lamang kay Sir Olanoro, mukhang tama yata ang sinabi ng dating General Luna na ang kalaban ng Pilipino ay kapwa Pilipino rin.
1: Ito, darating ang panahon, darating ang oras, tayo-tayo lahat maglalaban-laban, di ba? Mm-hmm. Sabi ni Oye Gloria Ong, dapat lahat ng politiko magpipresidente dumaan muna sa pagka-mayor. Higpitan ang requirements ng mga magpe-presidente, nakakadala sa isang pagkakamali ng mga butante, ilan taon tayong magdurusa, o nga naman, di ba? Ultimo sa ibang bansa na nga, ngamoy ang baho ng gobyerno sus Mariano. Biruin mo, sasalubungin mo, Pangulo ng Pilipinas ng rally, hindi baling rally na tinatanggap ng maluwag sa kalooban ng masaya, di ba? Katulad ng pagtanggap noon sa ating dating Pangulong Duterte ng mga OFWs, di ba?
3: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, yes tita, may kanta. Classic song na huwag kang makinig sa bulong-bulungan.
1: Huwag kang makinig sa bulong-bulungan. Di ba? Hanggang dun lang.
3: Nabiting kami.
1: Sabi ni Fernando Mercado, good morning po Ate Carmen and Tito James from Mexico, Pampanga. Maraming salamat.
3: Watching po. Bala naman kay Ma'am Evangeline de Saliza, na kailang investment na yan, wala naman, alibay lang para makapag-abroad at mag-hayahay ang buhay.
1: Sabi ni Lorraine, yung paring kawatan, wag na magsimba ang mga tao kasi magnanakaw nga pare, sinungaling, satanas naman, sobra ka naman, oo.
3: Hindi naman po lahat.
1: Yung paring iba, walang kwenta talaga. Wag mong ano, hindi lahat, sasabihin mo naman, mga ilan. Ako yung mga ilan talaga nakita natin, di ba? Oh, yun sila, mga pareseyo. Sila yung mga paring pareseyo.
3: Dadamaso.
1: Nung araw, oo. Sige.
3: Bula kay Marusalinda Villarisa, good morning po everyone sa bayan ng Pilipino. Bartan dapat, mga senador, na loles. God bless.
1: Sabi, si John Observer, nanonood. Si Oye Gloria Ong, saan kumuha ng pandonate yung Robles? Di naman big time, negosyante. Yun ah, trabahador lang ng PCSO yun. Hindi po. Siguro may negosyo siya.
3: May negosyante rin yan.
1: Di ba PCSO negosyo din?
3: Negosyante rin yun si Mel. Wala naman kay Sir Onto Heads. 100% SONA 2026 get out of Canada and global. Maya naman tayo. Shame on us all.
1: Bato-bato sa langit. Tamaan po, magalit na sana kayo. Sabi ni Shirley Uyang, papanig ang Diyos sa kanila? Nasa Ten Commandments, thou shall not steal, at thou shall not covet thy neighbor's husband. Puro magnanakaw. Baliktad yata yun eh, thy neighbor's wife.
3: Wife yata yun.
1: Puro magnanakaw. At yung isa, kabit, Laila Dilima. Ano ba ito? Ikaw naman, oh. Nakakalimutan eh. Asa pa kayo sa papanig ang Diyos? Puro kayo makasalanan? Kala ko binago niya. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Eh ngayon, bago na pala. Thou shall not covet thy neighbor's husband. Sige.
3: Sabi ni Sir Meko, go, go, go! Impeachment ni Sarah.
1: Yan, Observer. Bukang bibig ng mga kakampi ni BBM, bangag. Kung may ebidensya, ba't hindi? Sampaan ng kaso, tanga ba sila? Anong ginawa nila sa bulto-bultong ebidensya ang dala-dala para isampang impeachment ni BBM? Anong ginawa nila? Di ba hinarang ng sindikato sa Kongreso? Hindi naman na-impeach, bali wala.
3: Walang substance.
1: Eh ngayon, sasampaan naman daw ng impeachment. Ano ba yan?
3: Mula
1: sabi ni... Sige.
3: Sige. Mula kay Rosalinda Villarisa, violente rin ang utos ni Marcos Jr. sa naunahin si Senator Marcoleta na ikulong sa video.
1: Yes. O, sabi ni Lorraine, mga buisit yan si Marcos. Lahat walang kwenta. Mga magnanaka, walang matitino. Pareho, bulok yan si Marcos. Pahirapan lang ang Pilipinas. Salot mga adiporis ni Marcos, pati yan si Marcos din. Huwag na iboto din. Eh, hindi na po tatakbo yan. Hanggang 2028 ang terms. 4 years and ban, di ba? O 6 years ang terms, di ba? O sa 2028, tapos na po ang kanyang termino. Not unless maisuswak yung tinatawag na con us para mapalitan ang ating saligang batas at maiextend yung kanilang termino hanggang 2031. Yan po ang sabi ni Senadora Amy Marcos. Sabi ni Manny Biso, sa dami ng masasakit na salita na matanggal ni Claire sa Canada, pangit talagang tumatak sa isip ni Auntie Claire. Baliw ba siya? Paano yung mula na nadinig niya? O nga naman.
3: Mula naman kay Evangeline de Salisa, sabi niya si Cayetano, kakasuhan din daw dahil idadawit ni Bunuan bilang state witness.
1: Oo eh. Parang inalis na siya as state witness ah. Ano yung nakaramdam? Di ba parang hindi na yata gagawin state witness si Bunuan?
3: Kasi na hindi siya least guilty, most guilty.
1: Oo, dapat least guilty ang ginagawang state witness. O, si Alcantara, less guilty ba yan?
3: Yun ang dating sa kanila. Sila Bernardo.
1: Nangako lang ng 300 million. Hulugan daw yan eh. Hulugan, Bombay pala ito si Alcantara eh.
3: Bernardo rin eh. Nagsulit. Hulugan din yun.
1: Oo, sabi ni Ber, esposo, saan ba mapupunta naman yun?
3: Dapat sa kabumbayan muli.
1: Oh, yan ha, sinabi mo ha. Sabi ni Ber Esposo, good morning tita at James. Daming pulis ngayon sa labas ng Senate building ha. O kayang meron? Nagkalat na ba? Sa Senate building ang mga masasanloob tulad ng kriminal, magnanakaw, mandarambong, mga kalaban ng Estado na dapat hulihin at arestin. Mamaya po kasi impeachment
3: alas dos po, umpisa.
1: Trial ngayon ng impeachment complaint labang kay Vice President Sara. Ang tanong, darating ba si Vice President Sara? O may mga patutsada kasi ha? Na dapat daw dumating si Vice President Sara.
3: Pangulong Bongbong.
1: Oo.
3: Siya daw para nasa kalagayan, naharapin niya.
1: Para oo, eh bakit yung political test?
3: Ayaw mong sagutin.
1: Ayaw mong sagutin. Ikaw talaga, oo. Isa ka rin kurong eh. Oo, sige.
3: Mag-ulat tayo. Mag-ulat tayo. Yung malapas.
1: Sinabi mo pang ayaw mong sagutin eh. Ano mo naman ako? Sige.
3: Yung malapas.
1: Tawa.
3: Duterte, nag-alay ng panalangin para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga Pilipino.
1: Saan?
4: Good morning, Tita Carmen.
1: Good morning.
4: Sa konsesya niya.
1: Eh, siyempre, malungkot nga ang buhay natin eh. Di ba eh?
4: Ito, nananalangin si Vice President Sara Duterte sa Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogo City, Cebu bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa lalawigan
1: Michael.
4: Noong mga nakarang linggo. Ayon sa Vice Presidente, nagsindi siya ng kandila at nag-alay ng panalangin para sa kapayapaan ng bansa sa ligtasan ng mga Pilipino kabilang ang mga nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa. Isinama rin niya sa kanyang panalangin ang pag-uwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at patuloy na pagbangon ng Bogo City mula sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol noong nakaraang taon. Binanggit din ni Duterte na makikita pa rin na naging pinsala ng Shrine of St. Vincent Ferrer kaya pansamantala munang idinirao sa mga misa sa isang gusali sa loob ng compound ng simbahan. Inikayat din niya mga Pilipino na manatiling matatag at patuloy na mahalin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jog Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo ng tatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. O dapat maging masaya ka rin, Jong Manlapas, ha? At maging itong ating si Jojo Sikat, ha? Si Chonayu. O dapat lagi kayo nakangiti habang nagre-report kayo.
3: Yes.
1: Sige, dadaanin natin na lang sa tawa. Sabi ni Lorraine, yung pare na si Dabaso, huwag na magsimba sa kanila kasi mga kawatan, demonyo, rapist na pare, sinungaling. Nakakahiya, nakakatakot yung pare na yan. Sino ba yun?
3: Sabi si Fernando Claros, mas gugustuhin ko pang pakinggan ng mga sinasabi ni Marcoleta kaysa magkasaya ng oras sa misa ni Father Flavio at Father Robert Reyes.
1: Sabi ni Merlig, mababawasan ang mga magsisimba, no? Huwag naman, huwag nating idama yung ating pananampalataya. Sabi ni Mayor Ligi Como, abangan natin ang live sa impeachment. Sabi ni Lorraine, gera na, pag may kongkong kasi ubus na ang pera nito, lahat ng tao wala nang makain. Sabi ni Lorraine.
3: Sabi ni Sir Ben, good day po. Nakakahiya ang Pangulo natin. Siya pa ang taxpaying ng Pangulo.
1: Ano? Sabi ni Manny Biso, bakit si Bunoan ang ginawang state witness para pagtakpan si BBM at idiin si Tambi? Di ba ang galing? Sige.
3: Sabi si Bernardo Claros, kailan kaya maimpis si Boying Rimulya? Inip-inip na ako.
1: Alam mo,
3: Alam
1: mo, nakikita ko talaga matatalino na po tayong mga taong bayan, mga Pilipino talaga. We excel, ha? Kahit sa ibang bansa, Pilipino excel, ha? Sa iba't ibang mga talent na kanilang angkin, nag-excel po ang Pilipino. Kita mo yung isang bata, ha, na kumanta sa America's Got Talent. Ang kinanta niya, lupang hinirang. Marami ang napaiyak at standing ovation yung bata, pero hindi pansali sa paligsahan o amateur contest yung kantang lupang hinirang. Pero sinabi ng bata, I want to represent my country through my song.
3: Yes.
1: So nakaka-touch. Itong mga damuhong ito, kumikita kayo sa mamamayang Pilipino. Hindi nyo kami binibigyan ng para ika-proud namin, kundi ikahiya. Di ba nakakahiya tayo sa ibang bansa?
3: Yes.
1: Ini-interview yung iba nating mga kababayan ng mga international media. Kaya ano na tayo Tawag dito, palasak na sa buong mundo. Yes. Sige.
3: Mula naman kay Sir, kay Ma'am Rosalinda Villariza, maraming magnanakaw yata sa Senado kaysa maraming pulis.
1: Sabi ni Manny Bisa, Abiso, bakit si D. Lima lang ang madalas maiugnay sa kabit? Paano naman si Mamsi? Di ba marami ding boys si Mamsi? Sino Mamsi? Hindi natin alam kung sino yung mga sinasabi nyo.
3: Sabi ni Sir Dennis Almohano, sa Tita, Sona na yata. Next week, ikapat na Sona na. Funny how time flies highs.
1: Andi na ba?
3: Sa 27 po ang Sona.
1: 27. Hindi pa next week, sa ikasusunod pang week, pangatlong week, ano?
3: Last Monday.
1: Last Monday. Ano naman kaya iso Sona? Yung mga balita ni Chona Yu, kasama sa Sona Yu. Puro magaganda balita ni Sona Yu. Mga investment. Mga magagandang ginagawa, yung pamumudmod. Yung isang barangay, tinanong ko, saan mo dinala? Nagulat siya.
3: Saan mo dinala?
1: Yung binigay niyang, ng 200 ni Mayor Isko sa inyong mga barangay. Binigay ko po yung tigbi 20 sa limang scholar. Yan, di na ako kumibo. Hindi ko nasusunod na yung ibang, yung lima pa. Hindi ba?
3: Hindi ba sa mga proyekto naman?
1: Baka isagot, sa bulsa ko.
3: Kalimang Sona, abangan din natin sa 27.
1: Diyos ko, ano ba to? Kayo naman mga Pilipino, ha? Huwag po tayong makakalimutin. We should learn from our experience dyan sa mga taong yan. Na alam na natin kung sino-sino. Dapat inililis po ninyo, lalo na kayo, mga senior citizen, tayong mga senior citizen. Madali po tayong makalimut ha? Kaya kailangan isinusulat po natin para nang sa ganon, alam natin kung sino-sino yung mga taong hindi na po natin dapat iboto. Mamili na po tayo ng ating iboboto sa 2028.
3: Yes.
1: Kung magkakaroon po ng eleksyon. Kung hindi may impeach si Vice President Sara, baka biglang iswak con us at magkaroon tayo ng charter change at mailagay sa kanilang panukala na walang butuhan sa 2028 dahil term extension ayon po kay Senator Amy Marcos. Pero ako, ha, maganda ang ginagawa ni Senadora Amy Marcos, bagat may mga ilang pumupuna, pero siya ay naninindigan para sa katotohanan, para sa bansa, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino, kahit pa masakit sa kanyang kalooban, siyempre, dahil dugo mo eh, kapatid mo. Pero you have to, kasi ang nakataya po ay bansa, ang nakataya ay kinabukasan, hindi lang ng kasalukuyang, kung hindi, maging ng mga susunod na henerasyon.
3: Yes. Wala naman kay Ma'am Ena Gray, talagang malaking pagkakamali ang pagboto kay ating kay BBM eh. Naniwala tayo sa lahat ng mga sinabi niya noong kampanya. Una-una niyang niyari ay mga tumulong sa kanya, yung mga Duterte. Iyan ang pinakamasamang ugali ng tao, ang di pagtalaw ng utang na loob.
1: Marunong din palang mag-joke si Ena Gray. Ang sabi niya, baka sauna, hindi sona. Sige, sabi ni Shirley Uyang, kundi sa social media, marami tayong hindi malalaman na baho, sikreto ng government. Salamat, social media.
3: Sabi ni si Jaime Samuel Bernante, ang 85 salary increase sa NCR, panakibutas lang daw yan para malihis ang isip ng taong bayan sa flood control ghost projects scandal.
1: Eh, maging yung ginagawa siguro ni Ombudsman Remulla, baka panlihis din yun eh. Kasi pagka sobra galit mo, nalilihis na tayo sa issue eh. Yung totoong issue eh, di ba?
3: Itong impeachment na to, panlihis din to eh.
1: O sabi ni Manny Piso, ang project na SONA o SOSONA ni BBM ay barbed wire sa palasyo. Kaya kumita ang pabrika ng barbed wire at concrete barrier. Ayos, di ba? O nga naman, nakita mo ba yung naka... ano sa harap sa Mindiola, papasukan ng paano yung papasok sa sentro eskular, paano yung papasok sa San Beda, nandiyan sa loob yun eh.
3: Lakad na lang siya, lakad.
1: Puro. Saan sila? Lakad sarado, no?
3: Sa gilid-gilid.
1: Ah, gilid, oo. Oh, sige.
3: Wala na mga guest. Si Rick Orasyon, si Jumping Jack ay parang ginawang tagapayong sa presidente ng Canada.
1: Sabi ni Leti Priesti Tenser, mula pa last week, di ko pa narinig message ko. Mga porn na pasasalamat po. God bless your program. Leti Priyas, nababasa yung iyong mga ano messages. Baka hindi ka lang nakinig. Okay. Wala so, wala tayong oras. Ha?
3: Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa kayo. Mga poling ko, James Cody. Lagi pong sabi, lagi din piling gabi. Nobot na tama. God bless us all.
1: Sana po, maging makabuluhan at mabunga ang araw, ang buong linggong ito sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat po tayong lahat. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
5: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.